esa combo nyoso ya demo watu isakayo bebengana ina combo na Yesu Kristo ndana yebi problem na yote kasiyo moko yebi demo ni natu isakayo

tukawatikana ya na Fabrice Mehembe okoluhanda lwa Kabere ngaholo wa mokaboti ya Marero ngabaletera shongulo mututu area munabwire ekikumula chikale baya myatsi ya relwa nubukonibwe Ebola bane omumuyi owe butembo bahika mu mochero cha katano cha byechalabire ekipya cheno omochero che poswe cha mwarende mubana iriya sungana na bandu bakakorera okusete ye katwa hauma na butembo banakumanishibwe no muhanganiri katuma wana kafurunali mungabrono ekivwe chengo babusana nile bimyatse eyo bunyagasa na bandu banji kundumu bana iriya sungana nabo bangatoka rialebia emyatse ngekala bekayete kula bakutsebo abanya societe civile abanya OMS hauma na abanya UNICEF aba nemwe ticha er kwa manisha er lwano bukoni obwe Ebola muhanabere mikani ya mere mberere mberere ayo bakana ya bakalibia echalikrenichi obukoni bunubo lubwa byanga bukakanyerera mu muyi owe na butembo elinyume shi chikalwecho mo babwiri ambweno hakande bya bisenge bishikire bikandi bikabya bikasusutiribwa mu abandu abakuru bukuni bunwe yenerbe na kande omobya swa ebya na butembo yobe kande bya baka baka twalamo amaisha ntiyongo ko baka olomo che franza ne chichi kandi woticha abahimbani ebanatoka eribya baka lu bakatambirwa luba bisenge ngabya na beno bikandi woticha emyatse menji ngoko asunjika ni akatulawo ye Priska Kamala ono akabia iyo muuma ukare ba yemiatse eyo bunyaga somu mwanya wa kafurnali omungabureno eye kivu eche enkobe abakangiriria hauma na bakoro banio ko konze na hotse kumbi banayite ya okulwa nubukoni obwe Ebola omobya swabyo tulemo batu kirie baka yikakiria ono ne mulage owa tekawa na chitunge che sieko omula bero musa chimukulu ekitunganga kyene chi omubyaswa ebye na butrembo abuga byo ne busana na rilangarango ko emeganzo ya bero byamenje kutsebu eya bandu abane muhola omubukoni obwe Ebola omubyaswa ebye na butrembo na kande akatula watreno no ko bandu abale omukitunga chikuwa baba balima nabo bana muhola ko na kande akarasika kande ngera eya ne balima ba omaba omaba tendisha hika kusangwa iba virishigala omubukoni obwe Ebola akaberekera bakangiriria atreno na bakoro bayikakira ye okomwatsi ono kusangwa ni mwetse kalire ngoko atulawo Benito Muwaso karasi kakaso ndakengera naho tsemo bendu bikalakalire omusekteri ya bapiri mu territoire eye Lubero era senehenji ya beretsanda tsanda ya beresambukala na kande herase henu yeshigawa elinyume sharebia eimu ya byoluka ndakandulu bitunga ebya bandu bayirirembirwe ko eshombundu na badali ba ADF bakakole bya gabi kubayimbani societe civile eyo mo bya swebi yeka tulawe tukumbe nga bali ali bayanga bama waticha bate era si hiya natuka eribya eika kukotiba wa na kande ne mwatse akabya nianganareka batata kukutia hiyo ehangana bya bendu bitaika ikene kula bakutsebu abandu bakatongera ko berenga so nyimbo kutse luimbu atulawo ye Samuel Kageni akaberekira batabali be Kongo na bali cha bakale ba yemyatse ya makangiriria atakumbe ibana wo teacher abakoro okobero ebyo tule ko beno mu territoire ya Rutsuru yabukire kinyama cha barache kalya sende omo bya swabyo chukubahiriria na bahimbani omoluhande olwe munyanga momo ngrupe maye binza ama bwa kuhi ngamayenga awabere bakatulongo ko eshumburi hao mane shombe na hene si abere bya sekarebwa ko bukachi shabere hola ne sende sekahora romote suchi mu sekahangawa ngoko bakatulao etali bya boha ne sende nyama sekesi ne mutimba timbe yongoko ye jisteka kure akatula watino anabiriheria nga shenesho hakuhi mbulima kumiabari neshitano mamayenga varashama behola na shombe neheni kumine nguma wakabolanga berebete

0: bakaberekera banyayisesene bathi kumbe balyo libayanga bamahera bathi erikwamerera olubanza olo lomoluparake olweberunga nakandi bathoka eriminya enyama yabereyikatsendya neriria sende nga yahulukire mukyomo hayi. Eribwambu ino etaba yomuhanda wa kanibisi, kanabisi, nipanji, yekandi bwambu yehera womungaburonu yekivwe che yewolo, nemwate angana sonderele kabahimbani, eba atengwa okobero bekasa. Omati ono mwebu irwe na banya susiko, omumuyi owe butrembo batenu mwebo kambanya akoba maganako, ye mumbere tasi halia seleste, umumaniruwe chitunga cheno, akaihe ukaloko mati ono, akatula watino abalu anabakandi abakasibiri panji, baka futayo nore banemu wambu ikandi luwa modawa, nububandi bukandi vya bonjomo vya swaturemo, na bahimbani kandi bakandi abakakurwa kurwa kundi binashiwe. Akasa babatabalive kongwa tino omupango nubi manireye waho, bare kere waho, bare baye vya hevye vanga waticha, abahimbani oko okweria na kwebya ebanganale meberemwa, hevye vanga waticha arebya hore kuwabo. Mumbere tasi halia seleste, yono hano tumukwame.
1: Ibanji, kari wake ni mwati kabisa, situ wangali yao kusangwa. Aka expose, ikade konekte, avandrubo kwa miasi yitu liko, mulu wetu wano, ili obubule wabuholo. Aso minister kasa bati avandrubo heri Ibanji, situ kari avano umisi ya tabi ya chinuche ngewoticha avano kusangwa. Ni danjie mortel, oko jenesi yetu. Kumo kontekste yetu, ule mwadisha mpoma, mduwa mashahera, kanabis, Ibanji, katabaka mwete betu. Aka expose hawa na betu, kumadanje, kakalua mwere nga dao, odu yituwera herakeno, jionesi kika tumigishambu ya baka futibanchi, omolu baka futibanchi, ikando majijionesi yetu yenu, kanikaba expose kumakuni wa metwe. Pekendi ungezi emeanzo ya bashire, usango mabiti mbe hine hii, suwanga timbo modeli nga dea venutuwa sunga mshire. Kwa za ebanji hiri yoko, hiri yoko nziko ye, hiri shirenga rena hiri. Echaka hape tukale bango ku, ebanji hii kendi kusitie, efakte, ye sekurite hiri ben, kumumu tuwe na potembo, ama mezoma nene apa kafutuza umwebanji, ni hivi samo, ya bandobo yuwe saire manuwe ya malua echa kasatu, ikendi expose abikala nive tu muwe na potembo oko matrakaseri, au maserivi de sekurite, tabanga ene hiba asungo munuwe kikiti na chebanji nga ene hii, kusipa mwosa ambi ene mwuriayo, wake mutrakase tunaisha maserivi de sekurite watongo kwa kaya watra, opole chero kukwa mtu nemu asiste ene hii baka timia shosachi ni shosachi, shobanji kwa masangala, au nga ministra wanawe watona anasi, abandobo yatongo kwa ishini ishe watu ala mureti banji muhera hii. Kwa zutesifi dikongo tuka uso mure nge wakala kundu okuministre wa agriculture sekurite alimentaire kutu umwazi ulesi kwa nonga arekeo apriorize e sekurite na vre sekurite alimentaire yaka angurashia makriti wabere mwa tuka putu nemu nemu tuwa ticha kukuli ya behanda nga betungu mehoko nga kafe nga bekusa uguhoti na wande makriti revivrier onga na uwa ticha oko population orikivu
0: ende miatsi ikatulongo ko omusuko omumuyiwe butembo batolere ba yehe uloko bendu bitibyanga waticyabo nakande eri ikatula okuye bakahola endambi isiri yehika nabande bakabohara wa omongomo busanane hendu hetia hiyo bakakola omatsyo nobuwa ne fondation primetal mundungawe akabu iroko chini mbukati gaya yeka kure musaburi primetal akatula watino abanje bamobalu wana vanyo mongo mo yeka kwangura na bande vanyo kengwai nebo sana nere kola hendo hetia hetia kula vako tsebo akatula watino ebenene batole riba yika kiria okutendia baka puria obwebu obweshine wabarebia buka karerera na kande mibiri gayene cho byo bakakole byo bikareka ebatabaka kole bendu byanga waticha erebya hore kuwabo na kutia katula watino miatsi eno yitolere yatokere kwa mererwa ebinywa beku webya beno tumukwame
2: ni buriye bunene ne kalangera sanga endo muhiburi muyeri ale bya masimetere oto wet abalwa na banene ba mabetu shiania usana ne bya bakanyu wabu wabu wabiro byoshi usana ne bya bakamba mbe shombundo shitashiwe ne leta ne rio ne kalangero lo banzolo erile bya abalwa na ere bya ne shombundo shikita bandu ne lo ban vamae batakiriba bya barashi bingiro mu formation ngo ngana yatumikira na mumbo bende beho iwa na utokori na liyaone ni mero yao. Wangana haole reyo. Nerechanda chao mkaliwa wana ere viane shombondro, shikitavando, nelubango. Wamae watakiriba vya walasi wengiro mformasyon. Wangana yetu mikirano mombo vendewe ho. Iwa na utokori na liyaone ni mero yao.

0: Washa loe vingiro mokarase na wabaluana muna wire no mkunine wonji. Nerio wabre waka timetimia ama lupitali. Gouverneur ende no basi kude shapo kundu yuatsuka akavore populasyo ati ohe olo wanzalomba utfikiri. Ama ganyia abandota shabaka gendo mostada rifanyo omupera. Omu mweveke utuwe diuseze butembo beni avri ya neti abandota shabaka shende. Ubikundi mbalimbali ni wambo ubukunyenyene wabu hanya.
1: Tukanda tukayabaka niriango ko eriulia esanzi ya karibira nebendu vikana watikaya mamako makumanera hawoma abandu bali mu kitungeche areka ni kitungeche ka watikaya ereko makoma bakula ya esanzi bangana toka eresunga kanga hanga hango kwa katulao frange pendani onone mu ma uko bakahanganire kitungeche ka tulao watano kumbe abandu eba nabia baka kumakumana.
2: Nero eareka ni chiku, ni chitunga chavu usi, omundu usi usi, uyuanzi lelibi ya kaulia, oko, yo baka ulamu karibira. Ama kumu ni yabia manene, etu kabia na marige manene, alewe, etu avula, oyu kitu alawe mbere, eiri abakulu, nganendi. Kote, etu anganabia nabio, po, kundisi tuute, ngoko tuwabiri itarisha, chikalu chakala, etu avula uyu kibu wa, uyu kiongozaba ndenga nini. Na chichale kitu tukole chitunga echa abandu abakaula ya karibira hama bibyo lubanza oloma bandiko mu kazi yetu iri uri ya karibira etwangana tumu mundu ina akwa ina yasungana na bakulubu muyi na bakanja magumu otoka laba neche ndechiri yaho ne beya ebeya ya karibira sere byangu merera tukana rele ne service e ekonomi kusuri tu irebeya oko oko nani oko esase yetu e abe bandu abe hidrokarbir e abese bya ne di service e yepeme e ayona ikana tu atika ya ne industry e aboshi abako omurengono tuka balaira base omuchitunga eso mdoka bya omuchitunga akabya ina wetoko ina naute mafaida manene mavantage manene.
1: Ebinyo bibi twa marumira ko bali chetu twa mabasima husingo ko mutukwa mire musebe buhole.

0: Tukawa simawa likiruanzo mkatu tamatu yu katambii kiliko lolo na katambii kiliko kwa shungulusha na shuhiti ya ukichikuhi. Tune munde subo kumwati uliviri upwiti wewa kulikirumbia suwa na vuta mbo uirilumochiro chivya sunjuku vikrumucha mliolo. Mukangiria mu mamuti we nale akana kole taxi na hutune mduwa kumulira miyati nga ikale wala wa yeti.
1: Eshungulu.
0: Tune mtishewa kumulira nukwa ndi miyati libri wikoni owe bola. Oko mnani miyati libri tuloko wikoni nga bono huu. Yuki manera iturismi umabu ya suwa ebya na kuta mbona ya namu iriche kale wala. Oko mnani miyati libri wakava lama na waka yusa iji neji.
1: Eshungulu.
0: Nendi miyati eriasiru umabu ya suwa ebya wanga. Bula mpatu ni mduwe kumbudira kuyona yu abambuwa ni mwila kirabu sana ya bula eri wolo.

0: peswa bekabenga byamaga lokutsebutsebo yekongo ya sika nubyeswa epie kambali akanotulauka kule Musa ijabati na katulu kuna tena ukana ni mitsilibiri ya abantu arengererwa abantu bakanyewa kwa bintu bikuwapo bali mu bulanga balakere muli munde ninjinga ibane umugomine ikiremo utabali bushi bukasondola nubyeswa ebyana utembo na hapa ndo banje wakati na shusi mwisho sende na bendu ebyendu ndi habere hongorwa na bakasuka nabu ni banyeyi abana mukola obutsebo mu kiharunga kinichi o munyasote civile mbyeswa nkabine bi ebyolamba akalingikana yanga banga rundiri akayira akaranya ulesho mbundu shoko bakasuka nabo ewa tachishi ikashi ya mbundu ayirabu hobo sana nerengiru kubahimbani bali vyanga wake kwa meravate walulame mwaluga vya lwepe DDRCS alingichichinganutashi uticha mandu kunino banduwa bali musunkana bali muyenderia neri kulesha ebi wanzire kana tatulago yeye kakule musai wa suti civile jenapo lamba no kuko mena ni miati libiri mutunga wabia irumo bitu kumaire moka kule kahamu tijarlas ono amahola okoba tuleku na nemu kola e taxi kutina nakasuhe e taxi omukitongole kya masha obuti bubu mukulubo sucha bali bahimbani banje na ba miribu ku aba bakakola naye umubiri chuchikale kibatano yukasuka naye eyo katonga tonga wa ngukungana bikunzu ku yubwiti bo mu wa jarlase anabiri hirwa kwe byala akahola mukambale mushuboli Blaze oyo asungika naye na masungika ku pikipiki eyo wabya tushigenye uko nane myatse ayikasuka nayo yekasera eyi bakatutseno emyatse yekasuka nayo yika koleka ku bandu banje basubisha tukutuko bakagalwa nabo bakabulanga patrolera hayi kakule kaha mwiti jarlas ono akasuka naye inabya bitushigania naho abakwiye mulabirareta ke banamwirake bakasobola sina shumulengenga nabiriko mu byuma utuminya banyarata ke abakamanira buma bo ama association abataksimena nabo ngabakamba wa
1: Nero tukabwira abataksimena betu tibasi obule mundu akoli ekasi eyo ni ane murebya kwa mbali beno mochiro no mutunju na mumenya uti namaheka mundu fulani e service yetu ya security tukabwa tute kweli babere irandeke babere hamba yuri akole chitendo echirita mwalau kuwetu kunde omoto o mwalau wetu loka india yuri asungekana oseke nero tukasa bane leta tuti yorganize e audience public itwe bosi truhike aho bakasa mbisira yo mundu oyo tuwe ngalitira mwalau wetu kundichi omundo yuri abya ini akahe kabandu ka wati chabandu neru ni amuitati abule echanda chikashi ala chikalera tuwe chikashi ala tukalera nerio abito mundu wetu yo bold donc tukabwa tsheleta yetu yorganize audience public omobiro bikuhi munda mbitu kahamba mundu kuse mundu ni hambwa na ryo twataminya ngo bamamutso rabat na ryo chikale kitwa tsheleta yetu ikole kusudi tubye ne amani tubani obuholo bomukashi yetu ngitwe tukaenda ya amamoto hata na metoka
0: no yu kalamu musoboli yu ina mabitu lao ngoko aba taksimena watu lewe bya riso ibalibia chiwa ngakolanga chachahe no yu abia vanikire kwe pichipichi hape ni yu asuhirawe mama viwa kambali musoboli akatulago naho nali abatakisimene bane mutu watano wane mundu kuku wabo nukolo ndaluhande abakangiriria na wane mulera chendri watunaye ni mundu wabo kundeno no mojiru jibia lengikania echaabia chela vire wanabio kwa sengibisi yeko kumu yasua ebichitulu kahamu itijarlasyo no na ya mtu shiania ini na mkangiriria uko chiro chiprimari echa wambeka echi chituli kahlamu busumba na ho abina niji nale akana utashi kuluku taksi kumukonze maisha rakala yoka tulua kuna tena mula berabinitu mwasu mkarani uwezi ya kota na ya maha ya kundu apa tsuiri paliba echi wanga kolanga chachahe na hobeta betia na baka yusomongenda busane rundi ekwenene yilangireke tumenyere bulengane chamalia omukangiriryo uyu nganina kine jinga akarase ikakasonde ngira Koko yende miyati yikasarumbe suwa ebi mangolio yikatreno engenda ye mangolio yikasukana yu ya mavelo hakundu okulani miti libiri eritendiko kutiwa mbe suwa nkabini bi miyati yikasarumbe suwa ete sivile mbe suwa nkabini bi yikatreno yi nali mwe nako kutibo mbe suwa vya labire na hole no nekambafu nejinga yongenda ikiketuru sana neri labi yako kahendika kasiri ini ikikisamweli kageni president justice civil na katulu kuna tano abakulu kulwali bechiwa nga kolanga chichahe na batu mawe inga wako vanga waka tungerere ngendanga ini iki wa gwirawe wali bechiwa nga shakolanga chichahe emiate tasha suwa omwe rondeka etule kundu eritulu kubukuni bwebola umumaniri weturisme na katu tano abateke na babiri himba shumbimbano iyi niyi abakagukaya bandu na bakabalama iyi niyi batolera batungerera kundu kwa mani mitsiye ubukuni ngabuno bu apa mabya ngabo maikalishisha umbyaswa na putambo umwatsi ngono yunale volawo muchiro chinyamungira kamba su matembela ina katu lokoseno aba kasa sarabandu ko mahotel malojema mu byaswa bakalu kiramu bakasuka nabo iba bakabalama abali mu ma restaurant no mabera bo benji bali bayenda ke bali bechonga kolanga chichahe abandu se base bakayala matera mu ma hotel ku sum malojema ku sum mabera bo ku sum sho restaurant mina mina abandu nali byekere bolenga chenga boticha abandu nga chichahe angabia miyatsa ya karaba iba nalibia matu wanga na yu wa karabamu na bebe ndi nachi nachi wa klienti iba iba ni iba mbusefi utu ndi kundusi basa baka kabalera baka balamira mbiyo soa vina putembo kutulua kuna teno abanduwa maale tachi uma na basundu ulia na basani ntere kutsabanga nga iba ni mtu menya echi baka genderako ni chenga waticha abahimbani tuashi umole nge owe mshefu wa turismi nga nabiri hikeyo litosone iwasumbu ifolime
2: wakainde inei ninga usamula yuko populasyo yetu ya Butembo na ya kando kando kitu liyo muhatari unawele ule mogo kambo mundu avere hola hondi avere hola hondi favere volanga nichi unawele mundu wali mwikalini ya ibuli ya chinichi kwe nilutaboro kumbi yaho itu wakobo walote haa alingu mkoni wabili ngira kando mtsira alenga wabili ngira kumbe tu pia neri na nireri proteje kukumkoni nyoleri proteje ndi tukosikana ba ini abakingira umumuyi umweni akalwebeni ni alwa haina haina hai sule mnyango ali asini ali ati kale kena usamule ngeva ku bandu ba mahotel na ma restaurant na ma agence de voyage ke tu sika ye ya la iro ba ri wa mutu kolesa yo ko iloko ba kulu ba kulu be to kwa gouverneur ba maire de ville na ba kulu be sande tu erna ba ko byala ayonga wazane ni chendo cholo echanga tu waticha ere ten ukunira tande
0: kaza nungu mwiyo wetu. Aba dipite baka buwe konza iku wabo hatishia nga mayanga satu basaka ndenu baka bunula situ shinga basha ya amba wahe emikeri satu ya mabeho banyoko konze na huwa bahimba ni baka beribu liba bulanga uwa nasombo labandu aba nga baka kebako ubomolo baka galawa ngwe jitungache balu wana Frank Mukinzi akatula ngoko banga iria ambola ukukumeni bishiba malola kona ho chikali ngekana yang chikatu ngekana nga bakabya gabule kirania abahimbani mu male huku abo tweshimule ngi mukenzi nga nabiri hikeyo ambabya yu wasombe volume
3: mwatse bulie sana kundi esatu le mumulu akambanye wakangana kangana yanga banzi ya bantu nga bakaya tumikira bantu bali obusana no boyingo bo bantu alakini esatu le mumali wale ngano wakalu baya bolu abulanga berebe kume population iya bekalangira nga bendo bekaenda bale chacha mali kitu abatu tichi munawire ni konze yabo ne bakas parlementaire Vase balangire bikala. Ebi no mumwi bandu banemu teseka. Bandu bakala wasana esaba kehika. Lakini yo neri minya nga myatsi ne mwanda. Tutikande bali mu konsi bangai bwa siba wote tyo ngali kibali iba shelyo bali eyo. Kuba hiko mumwi ibali benga nasi ne mwanda yiti nga na ripost ne mukoleka ngoitolere nabo banauti bandu banapa shirikania nabo ni ba député ababikania anauti bandu banamu banauti ko ndingi ni banzo bandira nga nabi kwanzira omabibu wo chekivu akendi hulikatacho ne akakoleshacho mesaba kasha leo ni ibuli osana kundi mnawire habiri becha kwanza kali ngoba kutukwa watu ti ni gouvernement yo ikaji maniracho ni makaongoza bali chinza abo bakaye manera ebola seri nga yindi yabiamo aba mawe njiku tech munawire ni government yali mberembe Nero guvernema amavia na ma problem, amavia na vitu tayari. Eyo kimu kontroleni. Sini ba deputy yabo. Pisha kwa watu vichi. Vasi luva, vasi watu tumbo. Vasi na bando bana mhol, bando bana mu. Situ angari yibindo biende vichi. Abando bana bana sombolo, wosana na miati eiko. Eri wosana na miwa.
0: Tuma basi mwa kato chama, tuitu sanga na mbo tu kuchiremo leo, mbolele.